Na yep a ama me pan kan etam hesa ne kan chai ne ha ne iso itaha mo enga mo au te ka etam etam ne kwanga yesmo ama me pan kan pan ama te wa yesban hak yoi soi nai ta ha mo au te ka etam kes pesat pas hak itaha hak ta ha imam kasmo nak put ama angayan nen ama kahita ye pakam Nekos hita nanam itang alaruan, itam umay kya kyao na yaka, obi itam umami yu aatota. Imemo itimay aw it yu aatang, nepumay kakoyo koy lawo it epe, ispinip, ip umay sosok may tatak may na kya kyao na. Hakami akakami umatang, kanekos hita hinsas ke umahongwi yu yun, nen umay. Nekwang katit ak na ikinayan. Pan itam hisat yes mo. Wawak mo yaw itam tukay mo. Pan nu ni ikaw pekha kami na nepo piti o ma. Pan nepo woyok e o ma kapay. Nepo na ube. Say ni ka na pangkak nepo kuiwatong. Talabay na katipte. Ne kuiwatong. Po na nawak na. Po na skatewik ang pay na tewibaka. Nayangam na nawak na. Iso haki ikwa aute taptang paihak. Yet itama uyi takapot kapere o nakyang. Pas ancha niikang hak. Kuibate. Nayangam lumahinta na kay. Puhak yumay somay kwamay enam enang nawak na. Puh paihak na pisat. Sosok may sinmay amangang piutubing raong. Nya obi na panjang wani kapekha kami na nato kuibatong. Ancha yet itama mihak tenat yaw takap. Na upang ka o naka kapere o nakang yep ham na umisutin. Kanayangam sa na yep sin mo amangam yep itamam po itamam tumala yung kamay amangam na sosok mamangam na awak nung. His na yep ham himal umahin takat pumao itamam yukuyak yep ham itam akakam na putak tuka yung. Pai pang ka kung puma ima po itam puma hapi ima po itan na kapum itamangam yaatotan. Nuk ansa na pekham po putak. Aw pito ka anta na pay asin po kapas na po ngunik kang pay na ha ka po na po kang pay na obi pang ka pay kuspas anta hisat itakwam itamami iitiatotang akami hakapi ima itamam iatota itangwam hita maksoni hita hinsat kyan na kuna anta peka kami po pito ka na yet po pir ima amamam obi tsovauta na obi na amami it mata bitata yoma Ema kahita na kusita. Hinsas ke kaya kang ema na hong vilalawan. Katung pa nakakami wa ikiw yung mantan. Po yung ema emer kwam emer nam. Po yet paswaha. Po hapi hinsas ken. Put ema na tutu na ye. Tewat akakami put ak mungubas yan. Na ye hapi obi. Paswa ema tewat nanatu na yin ang ema. Hinak tawatim. Uy lalawan po mamant. Hita ema nova lalawan na kay put ema. Hupino pat ema te wiipayan. Putak sa itang pihongubi yung hupine siyo katako ah. Nak obi ema. It yan kya kang ema may ne. Tewat obi it matab ne. Ema obi. Mamant. Hita hupino pat nanatew na ye. Putak tewat ema. Na yesni yung ne. Obi ema. Panyang we. Kahita na kusita. Pi obi ema hinsas kya ne. Payasa ne ema mi tewat matab. Ema ne kang hongubi yung. Kaka mukati akakam ekao kaka uma yeswantan ubinayasa umami matam ya askwale

Okay, that was a H2 Hope Messengers. All righty. Sonny, good night, 11, here at KUII Radio Station on this big Thursday morning, June 4th. Man, we're already into June, man. Days are flying. Days are getting hotter. All righty. So, Moncope, looking at 101 degrees today. Yes, a day, mapangkainawa sa day, banana, mitinat, yaw yung ni. Ay, kapasakin, paspiyan, ito malay, yung way, pa. Aki, so, nasang na way. Way, pa, kakanikin, ang kahit ang kalaw sa kapay suso, ay maluman, uwi ni. Yang pa, itang tatawin daw, hapitil, kaya ngay, hala, yan ni, way, mapangkainawa, minaw, kakyang yan ni. Sana wala matanong mo ng payet sa mayang kakalaw sa Uy, kunda na, ungoy, ne, wiki ko na mibihon di tayo. Natsawi, itong penwe, opi ayimi, ang tapay mo di bit olo, di di, o di ma, yung po di di hiwan di biki, di kamo, di okong, di tundi, di yada po, mo di isun di ho. Ang wiki ko na lang, hiki ang wakit mo, inangoy, ne, wiki mihongi. 912, hey, we are going to Lacuna, alrighty, here we go.